0: Okay, dia jangan nei cuata aku tengah tengah imen dia nota tu. Eh, kira jadi dia request nota tu kita aku tengah dia imen itu nota tu kita tato golden oldies. Ya, tato golden oldies. Mete mea eh, tirunga kau itu 65 plus. Mekor itu 60 plus. Ada juga kirunga. Nota tu dia imen area. Kau orang yang mau itu dia. Dia golden oldies. Ya, dia golden oldies request nota tu kata tu. Mais tu nous a ré de tane te vaine mais te akono mai ne ko to tato ratio no tato ka to to te no te coat and oats me tiro to ko te ara aure tiro ko te ara magi te no no ora ko iraro me ari ko e me te ki te ori a ko ori me te te chu ki runga a ko ori wo ko to wai wai a ko ori wo ko to ko papa you know a a ko go ga nga na au I te ya ka no mana ko rai ko e ah te ki te atu ne te ori me tu ka re ri a ko e ura ni Ya te kidas ne mawe ko to runga te dato pia racho e urane no no tonorira no tato ka to to no the golden oldies te imene te to dato imene e to a to my to temu kai kai e to rai ko e to rai ya
1: e tanoi
0: no dato te ya imene te golden oldies